0: Aduh na, syukur mangayu bagyo. Iki pinarak ingkang sekeco, pinarak ingkang langkung prayugi. Kula badhe ngaturi pambagyo dateng Si Lebur Gongso. Kumbuh Karno maturo marang pun kakang.
1: Yono kakek nyokasipu.

liyane. Julukane Kusir Manggodipo. Kusir gadhe pecut jimat asal saka Penjalin Papak pinarengan saka Gunung Merapi. Darane Sutra Jenar pecut yen ditekno kaya teja yen dipelengkuno kaya kuwo. Yen di sempetno kaya kilat.

Dalah, iya. Poncop bakat durung suwe mati kena gadaku. Loh, saiki urip mana? Siji mati urip kaya yo, yen kaya mang kak kena kanggo sembarangan. Yo. Titenono. Sliramu mati karo bar. Kak bakal bisa urip mana?

Waduh. Yo. Prah kempot tuh periksa mati. Kak nangis tak kelango panit ya Mbak Eno. Iya, ora dadi opo. Waduh. Kakang. Kakang dosa muka aduh tos pundi. Kabar ketewasan Kakang. Waduh. Tos pundi ya. Kakang dosa muka piye? Aduh, Kakang dosa muka.

0: gantosan nggih, Pak.
1: Nggih, gantos. Nggih, kula wajib ngomong kok dia.
2: Monggo, Bu.
1: Rejawane pegel kok sedin ketibae ya.